Mos magaranaktemo keşte ki otosanaydı. Dare ga yattemo itstemo okoru to yumuna dewa nai kara des. Tada chansu ni megumare nakata dake no koto. Arui wa mudo ga shikurishi nakatta no desho. Watashi ni datte yoku sonna koto ga aru no desu.